0: sou. Bouti kalme mouzik la, desen tou biti. Gade, bal mou tou bagay. Yo rele m New York, yo di m kon sa, se pa live nan jwe. Mese,
1: stereo.
0: Fon ti moute tou biti, fon ti moute. Bal mou tou bagay, pou ka wese live. Gade, gade, bal pou ou, gade kon nou yo ka wè basis la. Ou gade, gade, anjou sa man ale yo. Thank you.